0: masasako. Pangreyemroyen, eneu. Iya masasako.
1: Pangreyemroyen, eneu.
0: Ien, eneu. Ien, eneu. Krimename, krimename.
1: Limelek, limelek,
0: nampune bisibis,
1: limelek.